mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo. Thank God it's another Friday. Ogbe eyan omo Olorun ni mo ki tologun tologun mo nki teleso teleso mo nki yin loruko Jesu eni to ni emi mi ati emi ti e loni ojo kewa aye gbagbo pe wa ki wa lasan be se ndide bo e ma ki gbe pe baba se weekend fun mi emi awon woli se weekend fun mi ogbe eyan omo Olorun a si tun wa ninu popo sisin ti convention won obirin a wa nu popo sisin ti birthday yawo mi tinu didun atayo ni mo fi pe yin wa si bi pepe pe e ma bo ni bi pepe oni lojo kewa enikan ni ta London yin Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank by system ojo Sunday ni oje climax ah inu mi se ndadun kin to pe eni ti o lead wa lori kin to pe yawo mi si waju o to mo ba wa phone soke engineer e ma mu mic ile gbogbo eyin baba baba e dobale gbogbo eyin mama mama e kunle e ja dupe lowo baba mi baba re eni to ji o si imole alaye olohun ti o je won fe lomin se o ah e ti po ninu egbe ajiwo so mommy e kunle daddy e dobale ya omo lojo bi a si tun wa nu e oya gbohun soke oya

0: gbogbo eyan mo Olorun o se so fun pe baba mo dupe iwo ni alatileyin mi oba ti oje ki nwo oba ti oje ka won mo mi owo gbogbo eyan mo Olorun ni idaji emi Olorun fi si mi ninu o ni ki ngbadua fun yin bo ki n to gbadua so fun pe Jesu mo dupe loni ojo jimo jimo elekeji la mu bi awada bi ere oluwa mo dupe fun atileyin mi mo dupe fun ife nla to fi da mi si oye wa rawo si eni baba o se titi lai lope mi lodo re ogo ni fun o Jesu gbogbo eyin omo Olorun e wa dide nle dadi e dide mami e dide e ka ese osu keje la wa e ka ese meje si waju bo se ka ese meje yen wa so pe baba sanu fun mi kile o to su loni emi oluwaju o di mimo fun mi pe eyin kan gba iyanu ko to dale oni lojo kewa e wa ki si wa lasan mi o ni iwasu pupo laaro yi emi oluwa ni ka jo gbadua ni we want to pray together bi oluwa se nbe ti emi enbe laye nibi to duo si yen wa ya owo yen mo duo ninu ase ati maje mo emi mimo pe ki oni si ayo ko je fun oko to dale and nigba ti o ba fi di ago meje koja iseju mewa letter ayo to nreti yo kan olojiji and gbogbo eyan mo Olorun te ji o ni eni to ba ji ni kutukutu to wa mi yo ri mi o ti jiwo Olorun wa o nji gbo toluwa a ji gbo toluwa ki jogun ofo gbogbo eyin te ngbo mi loni idunu yo subulu ayo mo gbo ni o oluwa ni owo kan o jade at least bi nje ra awon eyan mori awon eniyan 750 ti owo jade fun loni Friday enikan ni bo le se mo iwo gbo mo feel ayo lati inu wa awon ti mo nso yi mo ra nibi to ba duro si idunu fe subulu ayo fun ni asiko ta wa e mo je aforo le soro ma si sare appear lori Facebook emi oluwa ni ki n wa nbe laaro yi o si nidi anointing o yin ko meji meji mo fun yin e koko bi anointing o ipade mi lori Facebook fe so to ba ti di ago mefa abo ni isin 6:30 si 7:30 e ri mi ti ma happy and life ni ojo Sunday gbogbo eyan mo Olorun ojo yen ni oje climax ipade awon obirin jade loni women day out lagbara Olorun gba ti o ba fi di bi owo 11 o ti pe siba siba iyan nikan ko gbogbo eyin mamọ ti won fun ni iwe 30 dagba lati 65 lo soke won fun yin ni iwe kan mamọ ka pe won o fun oni iwe to ba di ojo mi won pada fun yin ti yin ku bi e meji se meta lodun yi mo wule border ti won ba fun oni iwe won ni je owole bo ba ti di ago mesan ni ojo Saturday e je ati pe siba siba si wema lati iwo rodo e wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage ni ojo Sunday ni ipade ta ti n se bo lati ojo Sunday le ni o pari enikan bi bawo combine service la se gbogbo bi ti church wa wa emi oluwa ni ka pe siba siba ni wema o ni de o Jesus ti la ba ti pe but awon atunse to n lo lowo nbe lo ja pinu pe ni wema lati duo so gbogbo eyin te n gbo mi wema lati pade and isin yen yo bere ni ago mejo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila convention ni climax ipade ni ipade weje wemu ni ipade idunu ni ipade ayo ipade igbega ni so ni gbogbo bi te ba ti n gbo mi kaakakiri agbalaye be my guest on Sunday eni kan ni se bi women convention won se no sa o awon obe ni won kan gbowo le ipade gbogbogbo ni bi ogo se nje ti Olorun so to ba ti di ojo Sunday ago mejo ta ba ti bere gba ti o ba fi gbogbo eyin te ba nbo ni ojo Saturday lati wa sun ni church aye o wa fun yin lati sun be titi di ojo Sunday immediately ta ba ti setan a wo nu nkan mi e gbe owo yen lori bayi to ba se wi pe ori bayi ni eja mo fi la Abuja mo so pelu ase gbogbo eni to gbo mi loni alaja owo ko jade fun o enikan ni ki lo de tentenu mo wo in ti mo gbo leti mi ni oluwa lo won fun awon 750 and e mo gbo ti baba Adeboye so ti won ba da ko 750 o le je 7500 o le je 750000 o le je 7.5 people so o si iwo to ba le gba ni bi gbagbo e ba se gbe oni loni ojo Friday ojo Jimo loyin owo e yo jade wa ah eje ngbadua meji si meta fun awon eyan je ajo gbadua yi
1: wa ki gbe bi ara eyin majemu te sogun ile mi mu e kuku wi bayi eyin majemu te gbe ogun ile o le fun mi. Eni loruko Jesu. Eya. E so da do abe. Bai ka paradash. Gbogbo eyin ma je mu te so gbe ile wa te gbero. E gbo Oluwa. Eya. Dada gado medo shabahalash. Mekwa bide shempodia badash. Jesu, Oluwa wa. Fi agbara nu ese ami. Jesu, Oluwa wa. Mo lo bo tan kandu e. Na siwaju. Wa ke eyin egun inu eje. Ayan mo mi mole eyin egun inu eje to lo mi mole e gba ro oluwa e jade lara mi e je jesu fi jade lara mi e je wa won to le soro ya aya bala Yes. Gbogbo eyin egun inu eje to nlo ayan mo mi mole e gba ro oluwa eya e jade right parada ya dali abadash Jesu oluwa wa Jake jadu gbogbo bi te ba tin bo mi e je ki awon 3600 o se ami se adua yi leyin adua yi wa jana no kandu yesu waju wa ke on ti won ba osu pa to run so

0: ti osu ba so lori oro mi loruko baba to ma ti temi mimo e paje Jesu oluwa wa gbogbo nti won ba orun ati osu ba so lori oro re jo finu ese ami laaro yi obaje loruko jesu obaje
1: nice gbogbo eyan omo olohun bi mo se ngbadua fun o gbogbo majemu okunkun baje wa fowo saya koni bi ota fe bi ota ko eto mi a jade ipinu olohun fun aye mi yo wa si imuse in the name of Jesus Christ e wa won ti mo fe so gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ka ka kiri agba laaye gbogbo eyan omo olohun to ba ti di ojo Sunday convention wo wa si mu idanu duro lagbare ni to laaye atorun e ja won ti Jesu oni se iyanu yo se e ja won ti oni majemu anu yo danwo ninu ipin irawo emi ati e e je npe awon eyan wole leyo kokan ma pe won ni sise ntele bi emi mimo se be won wo
2: aro ba mi emi omo yin lati UK oruko mi je Aisha Damlare so mo ngbe ni Wales so mo tin tele ri pe yin lati gba ti mo wa ni 200 level ni gba ti mo wa Nigeria ni listing gba ti mo tele ri pe yin mo ma ngbo like mo ma ngbo adura yin laaro laaro so mo de ma so iko kekere ti ba ti nibayi mo ma so ida mewa mi mo de ma so ore majemu mi gba ti mo ti wa ni Nigeria so o sele bayi ni last year gba den gba draft ni December eni pe eni ka kon kokon ta need ni January pe ko lohun se fun wa ko to di December ko lohun se fun wa ni January mo ko pe mo ni se mo need ise so gba ti mo ti pari school to mo wa se master ni gba mo ti pari school mo need ise like mo sise ni under agency kan ni mo ma gbo akakiri mo ma gbo lo si care o mo ma gbo akakiri so mo sha mo need ise sha mo de ko pe ako to di time won take ni ise so ati join mo ati son ma so ni o npa owo idamewa mi ja to ngo ko yan kan fun mi lowo ni UK ma lo idamewa mi ko nbe ato ma je mo ye lori mo ma so lo ma je mo mi so all the time yen sha mo sha ko kini yen but we had the January iru to wa nge mo lo ni class ki e lati agency yen mo sha no sibe so won ni pa won fe gba mi like ore la ni o so mo sha won ni ki apply mo sha apply sha ngba ti mo apply o wa ni ko ti mo position ti mo apply fun won mo apply fun bo ko position e won fun yan ni COS nbe so won ma ni ko to ma fun yan COS but mi o apply fun yan tori won ni pe qualification mi o se kini lori e so mo apply fun yi ti won fun mo sha fe wole tori ibe yen council lo ni so o de ma nwa o kekin o se another council so mo sha apply fun ise yin sha but mo ma lo se je sin be so na mo sha apply fun ise ni January ni o mo sha apply fun ise yin mo sha njo interview mi mo se interview mi dada mo ni o ma gba mi tori awon ti mo ba sise nbe yen agency unlike mi go like mo ma n gbadun pe olohun ti bi ti kiri ti ba lo ba ikona ni fe mi then angel le o de tun le apafra ko wa leyin mi mo sha apply fun ise yen so mo wa se interview manager ati deputy lo se interview fun mi awon yibo so mo ma don se interview mi se bi ti mo tun pari interview bi bayi bi ti mo ha joko so a wo pe ki n bo respond latodo won baba wa ba mi manager wa ba mi pe abi se ma se ikan to ni pe mo wa qualify fun like e to position to ju yi ti mo apply fun lo baba mi bi mo se ri niyan o mo ha apply like baba fun mi ni ise yen ti mi o apply fun gogo won fun mi to ju position ti mo apply fun won fun mi won le ma fun mi o serious nbe mo ba gba o sa se gbugbe like inu mi dun gan mo ti se to but mo fe share testimony inu mo sa dun gan sa to mo se be mo o sa fun bu se gbugbe fun mi won fun mi ni uniform mo be lodo council ni January yen ma mo bẹ̀rẹ̀ báyìí mo wá sọ fún ara mi pé tí bá ti gbawó mi báyìí ní council báyìí máa ṣe nǹkan kan ní church so mo ṣáà gbawó mi ní March April yìí nígbà tí mo gbawó mi ní April mo ṣáà ṣe nǹkan ní church mo ní sọ fún mọ̀ mi pé kọ́ bá mi like torí mo wà ní ẹgbẹ́ àwọn tó máa ń tún nǹkan ṣe ní church.

0: baba mi e ka ro olohun ma teyin si waju ah baba mi emi na ra nu ba o sele lana ojo ti e fi ni baba redeem won fun ni eh matu e pin lawon pastor yin lowo wi pe omo lori afefe ni mi o e pin fa won pastor yin wi pe ki eh anoint eh bless e lowo won bo ilu UK mu wa bo emi na wa mu matu temi na won wa fi kan be se anoint ta be se bless to wa won pastor yin yen be le mi na won fi kan lati ju screen mo wa fi pamo lati jo yen emi na sa gbogbo bo se ni kan se emi na se lojo yen won fi matu yen pamo nigba to wa di lana 77 baba kan wa give testimony ko fi ma to so mi fun eh omo ti o ronun sun to tin se dangaga lemi na ba wa mu ma mo ni gbogbo ana ti won fi ati di jo meta se ni mo dede ji mo wa ri mo ko yin le lajumo gbogbo ju mi ko pon kiki eje yin to ro mi buruku buruku bi mo se mu emi na ba wa ni gbogbo ti logun logun titi ko lo mi irina bo se wa di lana ma se pari kini yen teni yen ni pe bon se so mantu so mi ton fi le omo lara lara re sida emi na ba nje mo ni emi na ni mantu yi gbogbo bo se se program lana yen ni irina mo ko yin si screen tori mo ni pe boya tori screen ti mo wo mi te le wo screen ori fifo gbogbo e mo sa gba awe yen emi na gbadura mo ba mu mantu yen emi na ba kibo omi teni pe emblem teni pe ka gbe kale emi na ba gbo mi kale si di free si di television mo ba oni no mi yan mo ba da si mantu yan mo ba gbe leri mo ba di julo ha papa n boju mi se clear ni yan o ori fifo gbogbo ara iro yan de lo lati bi jo meta temi na o ti rorun sun ti mi le laju ah baba mi mo dupe o e se gan ni o ipe yi ipe mi na o e se mo dupe mo leri o ara oni ni ara oni kan yi o e se o
1: nice ni ojo sunday gbogbo eyan mo lohun ojo yan ni o je climax ipade awon obirin jade loni women day out lagbara olohun gba ti o ba fi debi owo 11 won ti pe siba siba ni ojo sunday ni ipade combined service la se gbogbo bi ti church wa wa emi oluwa ni ka pe siba siba ni wema and isin yen yo bere ni ago mejo gba ti o ba fi debi owo ago mejila convention ni climax ipade ni ipade weje wemu ni ipade idunnu ni ipade ayo ipade igbega ni so ni gbogbo bi te ba tin bo mi ka kakiri agbalaye be my guest on Sunday.
2: Praise the Lord. Oruko mi ni eri wumi mo soro lati ilu Eko mo je omo ijo ori afefe ninu radio ni ma tin gbo baba emi na ni eri ri mi lo bayin ni bi 2 weeks ago se meji seyin ni jo Saturday baba mi o so fun wa pe a ma ri owo kile ko to su olohun se fe mi na mo gba phone tutun omo mi se oni kolora phone tutun fun mi ti mi ti e le ro o gbe phone tutun fun mi oni jo Saturday ojo ti baba mi ni pa ma ri owo kile ko to su phone to close to 200,000 ti mi le ro mo dupe lowo olohun baba mi o ifami ororun yan yin oni gbe o loruko Jesu gbogbo nte ba ndawo le bayi a ma yori si rere o mo dupe lowo olohun emi na se eri eleyi o ma tun mu itutu ju eleyi lowa agbara olohun
3: baba mi o emi na leri o oruko mi ni Ifedayo Williams lati Sango Ota emi na leri sa o mo dupe lowo olohun comfort life o in fact o se mo je ikan lara awon omo ijo ori afefe mo de ma n gbo program yin lara aro ni eri tite mi ni ti ano 77 ti a se ni ano ti osu July ta wa nu e lodun 2026 yi nigba ti e se pe ki awon eyan da owo 7000 lori afefe mo kan wa wonu account ti mo ni ni GT Bank mo ri pe owo to wa nbe is just 1250 lo wa nbe mo de wa ti determine ninu okan mi pe mi na fe je alabapin ninu nkan ti esosa emi na wa wo pe okay je ki fi 1000 to wa nbe je ki mi na fi sile bi mo se transfer 1000 ni e la no in fact baba mi o ya mi lenu Gbara ti mo transfer 1000 yen ti mo gbe phone mi sile. Ko pe 5 minutes. Ko pe 5 minutes. Eni kan to ti je mi lowo 80000. Mo ko ri ti alert yen kan wole ni 80000. Lai pe 5 minutes ni Olorun ba mi fowo to oko e. To de so owo mi ni ana ni 77 yen. Mo dupe lowo Olorun. In fact o ya mi lenu first time ni yen. Temi na ma ni pe kemi na ba won gbianju ewo. Olorun de se yanu fun mi. Mo dupe o. E ba mi ki mama o. E won ku ojo bi o. Opolopo e la ma se nle alaye o. Mo dupe lowo Olorun ba comfort life o. E se go papa o. E se mama o. O da o sa. O da o ma.
4: E no pe mi ma je ko kan la tore. Oluwa ilu ope mi ma je ko ya lo ji.
5: Bia bari abia matata abia maboja gboro gboro iru won lo ye kaki kaki ka tu konin reki iru fi abia ma to to ta firu e toro lawujo wa na ne pastor mrs odekunle temitayo olori laafin prophet odekunle epafras tori e ni egbe golden mothers of comfort life mission international loruko coordinator pastor mrs oke christiana yetude se ni awon na da idunu awon papo mo pastor mrs odekunle temitayo fun ayeye job won to ko ni gbogbo jo kesan osukeje Godu, Golden Mothers of Comfort Life Mission International. Wani, ododu ni sakuruwe, ododu le ruwawa, ododu baina la romo bilori ate. Mariwo wani kadu kuma yobago, godu bakwe kwiri guwama watutu waye. Pastor Mrs. Odekunle Temitayo, happy birthday to you. Abia matatani, e wanite, e oniti, e onita shoka male. Iwaju waju baina lope biti yoma resi. Golden Mothers of Comfort Life Mission International tu washela durakwe. Emi to she birthday to do yinyo she tamodu. Eku itoju, Prophet Odekunle Epafras baba miyo. Aro woyila rawun. Pastor Mrs. Odekunle Temitayo, bugbegbe Golden Mothers of Comfort Life Mission International. Loruko coordinator, Pastor Mrs. Oke Christiana yetude. Lani awana dai dunu wa papo mo yin o birthday to do yi to soju emi adura wa wa de pe emi yo se opore loke rupe
1: nice eje mo lo eyin wo le ni ida mewa te fe san laaro yi oni ore oluwa so mi di nkan FT account number church ni mu ore oluwa so mi di nkan ida mewa gbogbo eyin mo je ida mewa re mo le asiri ni account number church ni le
6: 19 66 36 38 73 eje nton pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade elekeji ni 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 First Bank ni yen Olorun yo gba fun yin and comfort life mission you know be the first bank in
1: gbogbo eyan omo olohun ki to ma lo ese bibeli ti omode ati agbawa yo ka loni oni ojo jimo oni iwe jeremiah chapter 49 titi wo 52 eja ka merin 49 50 51 52 and iyen pari sibe done and dusted amu ese bibeli mi to ba di ola saturday eyan omo olohun ti won bi loni e mo be wa kunle oni ojo kewa eyin te mark wedding anniversary yin na e mo boy wa kunle pastor mi in se birthday ti e loni pastor godflow babatunde mo gbadua fun o iwaju ni ope bi ti o mo lo bo se mark birthday re loni pastor godflow aye otun aye igbega oni ko bere fun o pelu gbogbo awon omo olodun ti won mark birthday won loni on the 10 e ni si ase ti laye anointing ati eyonu ko po si lara yin in the name of Jesus gbogbo eyin te mark wedding anniversary anu ti eje ni o baje ti mo je yan ga si ko wonu yin happy birthday in Jesus name happy wedding anniversary in Jesus name eja lo sori Facebook ago mefa abo ni woli odekunle epafra yo appear gba ti o ba fi di 7:30 ma ti ku nbe and lori YouTube ati TikTok odekunle epafra mo benni kankan chat o gege bi mo se mo so mi o ni time
6: gbogbo eyin te fe so testimony e lo number yi
1: 080-81-65-66 080-81-65-66 E send the message in. Ire atanu ko bayin. Eje mo lo sori Facebook. God bless you.